0: E fa mna tu tu pia nisi leo kampani ma pisi nisi no malo le atu u. Ua fai mauto o manga Samoa. Kalato au au nanga o ni alofi lima ma fana fano le alofa.
1: Ua utu toni lise umne langatila fa pulo mitu a lima se u fa malo o fai o le fai wa.
2: Ngasi fale natura epe ole mai fatu kanesa suka toto mawalunga ngungu tinuputa ngasi ngasi le mafaufau maleano anu ayo isi ngasi ngasi manatua neiloa the nutrition and queen etali iyo maftianga tau mafaila natima lana aloe seki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa yafyafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga olana anava ase laupa sene lo so ifo malolo ina ete ola fifia faso taia neiloa refa ulu lunga ya masai le opepe mama moe mausu te lima posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti susu wane foi ilona no fanga au tu ile yuni te tolu dasi fitu fitu Eds Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole langulangu morisi ule ole saamona ngako malestesi sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket, ole fale oloa mo fatanga ya sauma, eta filifili I olosi atoa, pole fata ulusi,
3: maua tama favela, matama famata, tele oloa tu aisa mafingota maili sami, o oloa SS mameta ulima male pacifica, filifili sosela e te ono meai, o tusita yala matusi ole ola mo wa uma oe,
2: tawa lunga loa ese tupe la foi samoa, fa sota ina ilole sunga ya no, po entry sad, ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile Ivano Luavalu, Iva Lima Lima Lima, Ivano Luavalu, Iva Lima Lima Lima.
1: Le Pampas of Supermarkets, Morris Uleon Samon Alo, Malestis sponsor.
4: A fire yang yang I pay your full. I tell you, thing I'm Uta Ualo Tor, Manta Tule name, the fighting of I am a name. You ain't no fair, it's a potty for surviving all the family. It's a mamma, my look, I know. You're fine, surviving a found my tongue at the war, fear my aim at Tor. I feel from Tinga, the only pointino. In Quala, I'm meeting a malo lane. In over Yaudi, Masua, Quala, also Malay. Tell it, tell my five for allow, I know my matter, my Quala, I know so Malay. Kufuru wa mali mwa itaimi umo. Inofu le leile fali matama mama iwa aina itumu tumu wa itangata. Vini mwa mwani matango duwango soifuwa malolo ino. Mose fautuanga lifuwa ma. Aile isawu lifuwa ma. Ia tautua na awani isawu lisepasi. Pose taavali la upasese inene ya afie ni sitangata. Isili lava le pui puia na ilole tonga fitia.
2: Ona toi fa mana tuatu yele tautua ale sunga ya nom ya ma Andrew Sad ile Pan Pacific Supermarket ile tuatu si e Bidwill le shop tasi Bidwill Shopping Center yele kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square e Bidwill yoe le sunga ya nom Pan Pacific Supermarket so se o losi ya toa yoe te maua le yai a tangaloa Maua fo yai ya matau mafa so tau mafa mal pasifika ya so is meat mo mia ola ei tus paia a tala fa sol pito le atinu o atanga loa
5: e
2: se fo imale matango fio le oloa ya wai malanga lava no mi samoa ya e au mai le oloa mai se tato tofi ya no fata wina atu le pa ia mal mamalo le atinu o atanga loa pe fe na tai yai Ile ba yaso wa tua na yatu am.
5: Ole ava nua le na cha cha longo fa masfa waipi to vaol malotelo cha cha tu nu. Ole ale va engo e fia mo mial so so ni wale nga tele ai tala tu ol cha cha tu nu ya. Ma tau pu fa le nga nga fa tu spaia ye te mau uma ina cha cha tu spaia o tu spese a. O wate pu pole pole ala vala uta pu inga la mo sa e fa ka a katoliko me tutisi E kalese Yesu Kristo la upayo asanga jaya sofitu ya Assembly of God pole ala vale tu inga e kalese na te mau mai wa ta sel tu sole ola na tu spaya mata tu tu sila na ni sur va inga e mau fo mata tu tu spese ya
2: mm
5: parang na ila ya le tu sila ma tu tu ol tu sia ma mona yo le tusi la nacha o mai ai fale tusi le kalesia Yesu Kristo le opa yo aso ngantai ya mrtele malena no ai pito vao no ss ah
2: metau tia la ba
5: le ngato tau mafa yo me fa matongo fielo mota polo ula wa wala tu vai le ngato li tele o fu e o to to ah
2: yo yo le sei et ma tai
5: ah ale
2: mo mo
5: ah ka buta fio la wa
2: ale pole tasi
5: wa mana tu ale wala la tamai la sona tamai ah Ya, sis sis oi pita e pia raso tama na pito.
2: E mo mo mai raso tama. Mm, na la ngalo ya oi atangalo.
5: Tu va fa me kala le siro ma ko raso ra usifi.
2: Ya, ya.
5: Vai tina por esa un mealo fa vai ole oli nga kere fa lon kaya o ko. Ah. Fa kalinga kalinga kuria ya ya oi ke ango ya. Fa ye e. Alu e vai sa o mealo fo la fo ye ola ma soifu ma si o tama. Na na faia tu voi pito va o. Mm. Io la faia qua ma co come fai fa mo fa un ali li li weli che ai tu ai. Ah. Ole ta ma ta maiti, ole ta ole na fa ta ole su ta ma ti mo we na i fa tanga a loa. Ya ele na tu fa le yang e uno mel tu in le ula sisi o le ula pu a po le ula.
2: La fala.
5: Io ya a vo fo da che fa ma manguna oi. Alu ave ti na tu na ele mam. Fa ka mal mele mo ah ya ka ngoi fa ka ule ula sisi ya pu vae nga me ta uli ma e fie fie yiti na ah wa mana tu ala ta ola so ta ma pe ale fu a fie fie uma le ai nga pito va
2: yo e ta wa na o tu sa yo
5: te mi le ya fa fo ya hu ka wa ya ku no fo u ma ka ka u ko le nga ya ki nga ma ya ku le le mo ko ri fika mama ah ya ke ya le wo pe ke lu ka wa i misa Que lo man cuore che lo fa ngaya no me e te ma vai na li te lo tau ma fai fa pe vole tina mai se ah mai se fa spua ngare ko inga wal ka ma fka ngaka ya lo
2: ah e ma wai fa i male a skuli mi mai New Zealand a tanga lo
5: ka ma ngai fa ru ku kongu pe a u mal tani nga su ole u ya ya fa ku ya sega ya su mai se me ma lu lu ngai fa ru ka ma fka ah vai na e ka nga pisi da kula nga lo makua la ko fa pel lo makua sori pa un al mera nga lo ka fa ko nga nga ha e ko ngole ha la ke vai ke lo la skuli mi mangi si la nga esa wa esa vari mer nga au ke maka a au ke kam fa vole li ki mang mang un kupe ya kam fa yem
2: ma wole me me le ya na fa
5: tu ai foi o ta tu a malia lo fina nga lo mo lo ko ok ok Yo na tau ma fa uma na ma na va nga te ma wo le sunga ya no to va a te fa ma na tu ye le me va nga
2: mo wa telefoni ya ma le telefoni pe e fi va la au ya ya mo sa size tu ya ba tu pu ma ni fa la la be a tanga lo le numero le telefoni te ma wa ya le sunga ya no ya ma Andrew ole numero le iba balu tolu lima fa iba lu fa iba balu tolu lima fa iba lu fa ma na tua Ai, if you ask yes, yeah, you're to a two silena, le shop tasi, Bidwheel Shopping Center, le corner of Carlisle Avenue, yama Bidwheel Square, e Bidwheel. Yama toy farmana to a two samoa, le tato by file in Artura, le tato farmalo sino, oka oka, yoi, mawale sumpa sumpa sumpa, aso moliva yaso. Ya pa fa yo tau po ya o ma o king o la po a ka
5: la a
2: fa yo le king o la po a le la va le exercise sa
5: pito va o le si va en ta wa le mo ma lo te lo ta tu tu nu a wi ti to e ti tau lo to vai vai pe ti fa vai vai a pe ti fa lo to lo to lo pe va ya ko la ma ka nga ka u la po ang ya fa pa pa ye lo le a e te mi na tau na tu la Tulai avelo moenga pe al tala wili ale li faola. Me fa marlo si aulu au ainga. E wai a fa vai vai nei a vai a kukingala wa makanga skai lima ya o se mele le ke ua. Ya ke ale wa nga sala ya lo loko fa isi si mese se. E fa pe ala ula maangi le kiki le nga moya le a fia fi moe. Fa ni ai e tupu ele nga sala ai li le lu lu e oi oi.
2: Ya le na.
5: Vai masai lo pe masai ma mo mo sule ke nga fau kuo mal vai nga lia si lo kango vili mangu mo bo le avango so son mai lo vai vai le la ye la tau tau ro na mana va tu lo li ta pu inga le atu no ah
2: io ia bala aula ia le ole fitala inga ya mo mo mo sule ma po asa le no mera le o fa o lima Fitu lima lua, iva lima ono, ya, po le tausi ya masai le au pepe, le nu mera lava le nao le o faa o lima, fitu lima lua, iva lima ono, te mawa yai ya wo, maupa anga fo, ya, ko fei loa ai foi ma wo ma pa nga kwai ma nga ya ku nga le ya
5: leer ka ka voli sa fa ma ong ya yang fur fur nga ma nga upu
2: ya
5: aka ma voli le lai loa nga sola mai nga sa u wa fa pe oi ke wo ko ma wa ya u nga a va yo fa tu nga mu cha tu nga wi tial wa na na ma wa na me ma ma yo pe ki sola ya
2: Aya.
5: Ai faia tu ai fo, ia pule ar kamalo ma kuaia. Vai ar makapoko. Ah. Ar bien ar makapoko, ai kile lau fa makapu, so de kile lau lau filipino lau wai. Ah.
2: Lau fiki ar lau konga.
5: Ia mana tu ala ma wai nga ma fa ala ila ipa fo nga ai ki ka filisa ngo le ola. Pole le ima wau sisi ya.
2: Ia.
5: E maka ya le susuang ya, ya le asanga ngofo ngofo ya le halu ya ima wau inga sisi ya. Ia,
2: le na. Aya, na ila chong sa e masani ya iya so isa mua.
5: Mua umala. Ya na ifau tuangan ama ya pito vau marisi ule or samu na ngaro. Wala iya lau tapua inga samu ya e pule la malta malu.
2: Lo matua. Ia matua ifa mana tu atu samua ya le tautua. Ale tato foma isa mua la fionga ya patu. Ia ole watoi taliu ifanua.
5: Oh ya,
2: le fainga malang. Le fainga malang ala fionga ya patu. Mal fale tua ya la mauta mi neva. Ah, tanga loa peina.
5: Ke ilo pito vao.
2: Ia.
5: Wa fai se o pisi le neva yas.
2: Ia.
5: Ai no fia maua se ava noa se ifata la noa le sunga le li fo mai wa esmonia au. O le oto e tali umai ya le fainga malanga ilau fanua o sini nei. Ia na fia maua la isi ya ya ya se ato hanga o le fainga malanga pe na fa pe imai. Wai manga kuhu isi peo kaka huli le le. Ia.
2: Ia.
5: Aka kau soka ya kua wole a kalu isi mai malu mo lenga ayo so arka maro ilungo lenga kumai se a. O tai nat mea fa pe ayo sele masa o salo le loto a.
2: Ia pole fe le ale tulanga wa o ya ya.
5: Pole mea mea wa mo se fa la ila ya ranga kaisa a mua pole mea.
2: O yele kai kai.
5: E mao, manga manga e mao ila mauka a. A te vaila ya ile uva ya zulu utu te liu mwilfa inga malanga ato malo. Ya mwole malo te lo le tatu tunu e upapa au mahalala isi lau fanua o sini nei. Ya olo a vaya pea le fionga le lifo mai. Mo la tu lima tu matau mfaola tu oto nga watfianga yeo le tatu tunu inga se ngase fali tino fali soifuwa ngane ya. Mese lava ma se ngase fali natura. Ya na utu e suma le lingsunga le lifo mai. Asonga fuwe te mawai ilona ofisa e peona masani yae. Ya pete wala ufo iya ye peo na tu inatu e pito vao li tatu telefoni mfauna e sota ya li tatu fo mai I lau lavangangana Samoa. Ya ae, tu inatu pia pito vao mwala fala wilo inofo iyo li telefoni mwala ngai mawa ya ili manu lau telo la tu nusunga li fo mai.
2: Yo, le ofisa o li fo mai ya ti wala au ya ya mo sao booking manatua. E ono bema ti sao nafaya lau booking.
5: E saa alfos.
2: E saa le laa laa ya ya. E le to talia oe, le numera o le telefoni le li forma e le ofisa le iwa ono toluono, fa ono tasi tasi. Iwa ono toluono, fa ono tasi tasi. Ia, pete wala au fo e le mopili e le li forma e le ofa tasi valu, fa lua lua, fitu lua ono. O fa tasi valu, fa lua lua, fitu lua ono, a e fie susu fo ia I fata la noa le fionga ya patu, o le tuatusi. O le shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown. Ia manatua. Manatua sa moa faya sa appointment. Wa leto italia oe sa valvali atu sa valvali tutonu. E ono mea matatau na faya sa appointment. Ina watu ulai malitata imitanga loa luis ful malfami nute. Wate aine leto ulai lua. Luas from my family nute. Wate aine leto ulai lua. Ia ae usmaya lau faafonga sa moa. Ya tatou tala mai si o tatou tofi Samoa, tu ina mai ele tu tala le si uleo le Samoa na ngalo, le susunga ya ta sesa lam saim, ime na tutupu aile ne foiva yaso, I si o tatou tofi I Samoa, usila ufaafonga.
6: Mai fo ele fai uma na vaya so tiu te manga lue nga fenga yai ole fa o poponga de neo tala fo inicio meo lo tupu e si o tato to no is sa mo o si mai ele fa fonga o se tasi o bon tai longa ele tal fa so pito le to do sa fa to te mai yai nga lue nga fa ofisa al fa mi sino ngo fo no maswa fa au le fa se ane lon fa le fo Wa te tala loa ia ina I se sauninga whaapitoan whaatau teile asu tonai.
7: e na wamae o na whafawina ilo na tau e tasi tesi male 5 miliona na fonga ina le taitai o le atunu. Ma avea loa ia iloa lea no whanga atoa male ofisa e whai mano whanga tūtutonu o le vang wha upo whai a le whatua tua i lea tua samo o tasi. Na whai loa le taitai o le atunu le fionga la au le le maali e topona te vau fosi.
8: Whale le neisa e whai mao ofisa tūtutonu o le tapenanga o le maalo tūtua tasi o Samoa. O inei sa fono mai o tato matua i tamainga. Ya mataafa tamasese marietoa. Ya tainane le paia o fono fawai uma. Na tapena aia o tūlai le mota fono tuai le o ngāta tonu al malailea. Peitai wa alu alu alu taulumanga o fai ngā malo. Ua tato vai e tulava. Ua amata o na whangalo. Ma o aina leto e lotea le fale le nei. Ua amata ana pala i foilalo. O le alalea. Na manatu ai il tato wainga, ele te tau na tato vale tu lima le maota lea. Fili tanganga ilo ila amatanga ol tausanga nei a yanuali, te itoe avetasi al tusi ino wasui il tato fainga malo. Tali alo ia ilo ele fionga li minista, o fanua al tato malo, ole ama fai una tato faunga ina le maota le nei e fai ino pine fa mau. E toe fa manatu ai, le ngaluenga na fa wao fa upoe o tato matua, e mati mati ai il tato tutotasi.
7: E tolu pini whaamanatu na whae loa le teitai o le atunuu, o loo iai te tono le nei ofisa au tū, e au fiai le maa whaamanatu o loo ilu maa moto le fale. Ato ai malikesi a le uruwa i fongfetalai o le pale mene ina watuto tasi Samoa, ma le poufua sa whaatuwina ili o ngāta tonu le malae, ilu maa moto o le falefono tuai, na uruwa i sisi nai le tanga vai ina watuto tasi lo tatu atunuu. Lea ua whatuina nei ilu maa mota o le ofisa au tū o le vaenga whao pofai. E limas formalitasi kesi ua whatulunga ine te tonu lona poto fono e fono ai sui filifilia mai vaenga e limas formalitasi o le aulango lango le vaenga whao pofai atunu i whafo masambo nei. Whapena foi le tofo le atunu maona poto o ofisa ua whatulunga ina. Ato ai mase poto whasalala ua le a whatotunga ina umai masini o le apu e nai lava ia whasele launga, ma whaalawi loa sui tau vā uma, mō te mio whainga pālota. Ma ole fina ngalo le teitai o le atinu i nei e iaisa no whanga, e wha mao popo ma wha mau tū uma iai, on sui langulango mai atinu i fafo, fatasiai ma samo nei.
8: O le wha mai moe au tū o le tāpenanga o le tātou whalele nei, tasi lava, i nei e o tātou loto e tasi, a nganga e tasi, tu tūwha tasi, e tapena le manuia o Samoa nei mātaiao. E le lango i le tūlanga o le tausinga o le tātou whainga malo. E le tue nāma se laina. O le wha moe moe a mautū le ano fale. Sao noa le teitai o le sauninga. Ua mautū le fale. A wāfoi o le pautū e le lango i ai paulalo. Wha moe moe wha mautū ai mea uma mōle lumanai. Ia e a matatū nei la se ia o po ai o tātou e soifu a umi e wha wau ngā luenga. Ia amele mamalu o le tātou a inga whātua tua a fio mai a matala mai a au ilo tō mōtale nei.
7: Le taitai o le atunu, le fio ngala au le le maali tō plantai vau fose Schmidt. O se tasi o sofa inga malu le malo mōfua la au fasaina, mai le aso se furma le lima yo o le aso se furma le fito le maasina o tōna ayo me, na tau fia mai e ilanto e tō se fulu, mai olo o au fia mai e ma se tasi o tau le lea, sa vea masui o sa moe ta alonga whaavao maloi atinu i fafo. Le o mōlia ne ilanto i mōlia ngole umia leo fuala au fasae no le aisa o marijuana o tupe o pulufana o la au malose le fatangai ne le atinu ma paipai whaongai ne ulai nai le aisa. Ma o tau fia ne lalo le vava ai ngā malo le malose i aulia le aso e vala au weila tumita au pui luma o le fama sinonga. Mai ole mautou ave le anitanga luenga o leo leo pe ono whaalawi lo foi. Ele tu unga fautasi leo na o lātou manu malo ai. Ele tau longo longo ma mamolia tu pele fe au ile antunu. E te te eatu ele whaonga aina po ole whaofi mai o whaala au whaasa aina. E te le tele lo na afianga ma tūlanga lea ngai a afiai o tātou tangata ma whanau la iti. Mai le aise lumana e moni ma mautu e maua mai ai. Ua whama wina le tō telo tangata whainga aluenga le mālo o lo tau aveina ma tā opua o a onga e whālau tere i naile tō mai le universite a le Pasifika i a le fuol ne te usanga. O le whāu unga le māsina o tuana iato li usāpi na whama wina i le tō se lau lima se fulmaliva o Oilanto mai mtanga luenga SS ma ofisa o le malo. Ma ua whama wina ai le tautua a le malo au se tālia mo sa mo e tūlanga tau ia ua onga. Au se pine fo e whae lungi nai lo lato lango lango ma fesoa swani e le una ia e se isi tūlanga ma ua lunga. O a lato fesoa swani tūlanga tau ia ua onga te tono sa moa. E fase la wafeta la le tupe o loo fa amtui na mai malo au se tālia ta wala mai lana porka la me o le tautai e mole una i o le fa moe moe le nei. Fa e lor komisina o le malo au se tālia i Samoa, o le kire mole manui o Samoa, o le si tio le tulanga tau lea o aoina, e ma fa yei una mala malama le leire fa ati nongo ngā ruenga o tali o lu i tau, fa pena a fo i meto tia e sa i di ailon te mau ainga. O fatatia le malola na fuafuanga e faala wiloa faala waitele ile atunuu, le faala wiloa ina o lana ta iana mole lumana imanui o Samoa, le o faapopoine mtaitusi o le TLMS. O le ta iana e faala wiloa e tausanga faale tupe lua afe lua sefulmale ono lua afe lua sefulmale fitu, faape na foi male lua afe tol sefulu male lua afe tol sefulmale tasi, e manatu teita eo le atunuu male malo, o le lumana imanui o mole atunuu, e mawhai o na whātau nu wina e ringa lure whātasi o le mālo nu umāla ala whanga, ma vāe ngatū ma oti, whāpea fwoi matangata nu umo sa moa. Ma o ia wha moe moe ngai tau lai umo ele sini au tū, ia wha mausa li le ati na engo nu umāla ala whanga, ma whātau teia ia ati na e mau tū, ma una ia pūlenga le lei, o awanoa tatusa, ma ngā lure whātasi whāpāanga, ma le wha moe moe ngā ina ia au sier wa inga tau lai, o se Samoa e ma wa apelo na whaavai i le tua, ma lana nganuu e ma whai ei o na ausia se tūlanga mausali, sao ngale mō, manuia mō na tangata anu uma. E lima vaenga le neita i ala fau, ma e se furuma le lua vaenga le ua wha mua mua, e o fiai le atina engo le soifua ngalau tele, lea e whata awe nai le soifua malo loina. Tūlanga tau ia oa onga, lea nganuu mani manuia lau tele o tangata uma. Olo ua yei popo le ngā ili mtanga luenga o soifu o malo loina, e masini te tele lua e faa ngā yoi le ele suau, e le tūlanga ma ale ale pe a fai e faa wawina pe le tawe sa sae tū tutonu, ma o atuai sa mua le tūlanga o polo ingo faa le lave matu ya, ile le aile o suau, le na faa lawi loa ele sui ofisa sili le mtanga luenga o soifu o malo loina, tanga loa Robert Thompson, o le ate leso na afianga le tūlanga o tong fitinga, mō ngā se ngā seo lea tunu u ilo tātou whale mai au tui ulu mto tua. Mai o masini e lua e te tau na awe i ere wha mua mua le mtanga luenga, e au fiei le masini o le boila, ona e manao mia tele i teimi umo tau tonga. Ona e wha ngā yoi le masini ne le lua hafe lita o le sua au i te tonu le lua vayaso. A tu ai ma le masini le incinerator e la fua i ei le o tota po la pisi al whale mai, le foi e o le sua au. Mai o tā pena le soifua malo loina, e nisi o o nanga o loo whaatino i tuo le ata o fia. E ona sila fia o whaalawi loa le sui o le komiti whaatonu o whaalawi whaafose i le atanu o le ofisa sili fo i leo le siusio manga mapuna o wha le natura le alai sala noa Francis Rebena o le temi nei o loo lava le sua au e tali tali ai le isi vaa sua au o loo iele fua whanga e taunu mai i le masina fowa i ulai. O loo tālia pēle tua āo le li o tofa, se tala lata mai le mālo e tūsa o le tālo sangan tu inātu iai, i se awale ma whai wha avao mālo, o na toi wha afo i mai eilo nā ta li ima i la ua sa tū la i mai eilo wha la ve Vietnam, mai o mai le so, e le toi mau lava sa la to fe so ta inga, pa ule tū langa ua wha ilo mai, e le sui kom sinom tanga ruenga o leo leo, le ia tawa sa mwelo a whamasanga, wa amata ngā lue whātasi ila tau ma leo leo le malo au se tāli e su e su e ino le mata aupu. Ao tāo fie pe ila ua ia, e lalo le vāva ai ngā leo leo le malo a Vietnam. Pe tai wa whaala wilo e yata i lungo penga ta whae langi, wa mai ala sau ni ngai te winai le tino ma liwa le tai tai o le kengi a le coconut cartel, le li ia Lorenzo le malu, le na ma liu ili o se whainga ia li sa moe to lua, na malanga atu i sa mo nei a ngai au se tāli ia, ma ngā ia nea i Vietnam e whātou nu ule la o sofa inga. Na sau no le tua ao le li i a tofa, pau le tūlanga la tamaina whailo atu le te tai o le atu nu ule la atu feilo inga, e tāti atu le mta aupu le malo, se ia faya se nga yuinga. Kwa faalia ele teitei fono le la kapisa mua na mula ulu sa miliota. A faiwe yese mana onga ele te tauna toa yese sui faipule e te tonu la komiti faa tonu la kapisa mua. E te tau ona faya se tula fono e ai ai ai. Matuwine te tonu le faa vaya le la kapisa mua. O faa manino na mula ulu ele teleo nisi o faitiongo faalia ele atinu umilungo pengta failangi. Wa faa pola kiki ina sui fai pulolo i te tonu o le laulau a fono e a fai unga fai ala lakapisa moa.
9: O le initiative na faa tu lai mai ala lakapia la langi po le World Rugby. Ina ua mai tau atu le World Rugby o le ere wa manuia tau sanga Papunikini i le liki. Na tapena le liki a Papunikini la tau sanga. Fai lo le letu stari, tana noa tia au stari wa mai. E maane ele au wala mai le tau pare mia. Sani mai e mai e tau sangai. Ah, iwa lao mea e, government to government. Lea lana tau nga aveloa, faile tau sanga na Papunikini. Lea na manuiela tau sanga mamua la tutupite le mai malo Australia. Se meo le lima se la un miliona, e na mai ya. Fa mai lo le la kapia lao langi, boi. Maana ya fui lana e kia lea. Wala au mai loa matou. O Samoa, Tonga, Mafiti. Mala au mai masuyo malo, matu atu, matu fono. Ehe la male laka pia lulangi. Ehe male laka pia Australia. Ehe male Oceania Rugby. Alfono mwa mwana la isa fai Perth. Fuo mwa lwani makomiti lia. Leana tusia li vai mwana paboso. Ole vei mwana paboso la. Etele au ya meuro ave malo o Australia. Papena ono soswani mai ai. Ono lewa la tufaya li mele ile liki. Or final la mato ya ta fo ina so so anima ya or isi me ya e award way boy ono le wota te fo no le la to tam fana pe Robinson tunga le fo ma yo ta to sa ta to ya le palo ta na ya ole ole wala la le sa fa ti do no le de vanga de ya na e lo le to fa o mata pena pe poso pa pe ya ole sa tu si mai pa ne mia asa sa ne pa ne mia pa bu ne kin e ave pa ne mia Australia. Ya na mai lor poso te mina ya ma o tu foi ma batu de fion pata par mi na te ma voleva tu poso ya pete ya ni ya ai ele i mo se te mi foi le fa ti noi ona sa sa foi sa ta to foi su no tu na pena so te mina ni fa fe tai de fion ali par mi wa le sa tu na tu lo ya i ma pa pe mai e o le ava wa ya ya le go eventu le go sa ni pe pa mave. It's just a proposal.
10: Or it's on Sanga. Or it's on Sanga. Or it's on Sanga.
9: It's a pair of ways to pay a guarantee my ele maro of Australia.
7: A pair on the report tier more more. As a loudly must a full million a tala out of Tandil of Soswani, Alemano out of Tandia. Ele la capi, fiti, tonga, masamoa. Ele umalanga of your five taipea, or a malo America Samoa mon sui na fantasy mai. Ele vala au lia e awi mai, ele antoa ngole ono se fumare fatu sangolo tatu malo tutuatase. Ole fainga ainga fai o le tatu malo e fatu famfa mawai ai, maana malo vala au lia ni fantasi mai. Na toi fongai nai foie le lutena kovana, le anganga faftai tele ele fainga wopo le fainga paanga tu mau, a malo e lua Amerika Samoa Samoa. Mai ele fainga malanga atoa na au maielo na atu faaoso e lua se lau upusa tuna, malisilie ele ono se fluafe tala a Amerika, na tau au ina molo tato malo, ele aso na fatu teia ele ta lolo. O tala fowia, but we atele nene yaso lu tato utunu, faso e foia.

0: Ole na Samoa wa o tau whaafafonga i a tātou tala. Mai i si o tātou tofi Samoa. Ia fonga ina mai ele tustala le si uleo le Samoa ngalo le sisunga i a tā Sesalam Sam. Ia toi ma uas whaapoponga wa tātou tala. Ilunga o selau tesi ma le tolu whamo. Mai i le tulai ono seipa ia le iwa. Ile fiafi atai au. Ya ai fa malo i leo sunga pe a fai o maua mai li tautua le nei tulao le wauli. Ia fa mania le atua i sauni atu. Fa mna tuina le asa pa ia atai au. Ia ole nasa moa tatou tala a. Nga duenga fa ofisa le stona ilena tatala inai atanga loa. Ia le ofisa mautu po le ofisa autu fo i a.
1: Ole fa tuatua le atua
0: samu. Ioi lea iai lea uafonga ina mai a. Lima sfulma tasi ia kesi tutonu ole ama ota a.
1: Mana ia tili
0: a. Ese male mana ia matoi maua ifo ia ofisa ese ese. A wala wafono tanga fa apale. Mene maua fo ima le ofisa. Ole autu stala Awani lei poti au mai fafoa.
1: Ma na ia tere pito vao li falongolo. Ule mautu ia me le angali me le leio se tapena le leio se so se mea e lava tapena ma saunia le leia. E fia falongo fo ima e fia mo mia e tangata. Peona mai mo fo le atunu ma tatou mata mata waili fa pia tatou tue tom fai faole. Ole le atunu pe tatou tom fai fo i tue fai se tala faole ole ia pe ia fo i seisi na te ole ngia le atunu. Ia ngana le awa sila miyo sa amua ma mai mo ai lungo pe au manga lunga lole ea ile ngata i apio fo linga ma social office o tainga. Ele matautia male mawa e fo yo le fatinong no le au musanga.
0: Matautia lava.
1: Ole rata ya samo ala tamaita watu. Kakele. Ile to telo ila tu walangolongo ina mawa e fia moni mawina. Au samo fo yo lo aitau malele atu i fafor au sa ili malo. E mo moli yaon le fa malo male nganga fa chai. E iti pe au pumasani ala tunupito vao. E titi mea na o whalongo i mea o owa ai.
0: Moli mawina.
1: Aka.
0: E matautia a lea tūlanga. Ia mali tatou talala lea i lea sosfulma le lima, i lea sosfulma le fito mele na mawai. E leo leo leo sofainga lea tau fia ma yel to se fulu.
1: O te whaftea au i malu ne malo, ma o te sangatu ina tupia lelu i malu ne malo, i la tō fatino ina male amio tonu, i la tō le teimia le nei a whaia o yei niso wha le tonu, peo yei fwoi niso tango fia le vahango fwa lau fasa ina le mtanga nuenga. Yeo te lo se awa onga tau le nei, ma o selu i tau fwoi lea mo ilato. Aru ese mai ma alo ma yei nei te ia ua maua. Ya ae, fai lea mi o tonu mananga lue fa tasio lea fa pena fwoi na fia fia ilea tunu uma saonga le musa mo.
0: Iyo e maltato tala lea, itangata fai nga lue ngal malo le fa pese lau limas fulu ilato.
1: Mana yei tere.
0: O fai a pē i a onga lea a maua le fesa so aninga mal malo au se talia.
1: Iyo e, i vāenga lea i a te ilato o lo fai pē nao nao tau ina iuta i ala fua.
0: Iyo e.
1: Iyo e, ta ua te lele nā vāenga wai manatua fo i a le vai te mili nei a e le au noa malau fasi pepa i e le mfaifu nanga i lunga lu tutongi.
0: Ia mai le mfaifu i ona e tau tua mal famao ni pe ale la val tomai.
1: Oi fate i e fai mai o tangata fo i e fai ngaruenga i mtangaruenga le malo.
0: Iyo e.
1: A ese i a te au i a le se fai pia fo i le fai malo mfaftai. Lo latu ilo latu fina finau male nganga i songa songa e tu e fai opopo msang fai lau tele ina le tomai.
0: Aya. Iyo e. Ia, ma ila taula nei o loo faya lea tina e lea ile soifuanga lau tele ataka loa, lefa lau iloa lea, male sini autu o loo fatauta ia foi ia lea matata, itu tonu au si tato watunu oa.
1: Le, ole tala lena pito vao, manitua foi ole taimile le fono tanga lena se imivai atunei, ale pale mene o Samoa. Le, na fa lau iloa ile taitai ole atunu, le fionga le li pale mia. Ole ao i tua le vaenga fa upufai ole faa tua tua ile atua saa mua me jiputasi ile atunu. Ele ngatei upolu a ole motu telefo i salafai. Ele fo i saa maa i mua, iei saa mua ne matango fie fo le na faa tinonga pito vao. O se taimi mua mua fo ile le tala faa solo pito saa mua. Ua mafai eo na o i tua atu se vaenga fa upufai e faa manino atidi ile atunu e sawa.
0: Mafei loa e atu iai.
1: Mane tua fo i ututonu a yori pale mene tele a i tatia mai. Kua e olea sui fai pule fofola. Mali tala mana onga olo nei tu malo pe atato ua e falawa i tedi. sa tele ana na tu mal fai pule ia ole mako wa fa te te no mato tofi
0: ma mato manatu e fitu
1: ma tu wa wala nga lue wa fia se fulu tau sanga ile io ia ole tali masan ia fai il pare mia ia mal fai nga malo mar ka penetral na vai te mi pare a pitova tatia mai a pita ele ai ani fu ale ni tino a pita ila le tu le mai ole fa tu tu ile tu sa mo wa tasi malana tai tai ni le ni vai tau ma tu ato alo pulo fa manino le talo le tupe vai vai le ati na ino le atu nulo wingon mel na peona o mail tala se yo se ta watu ya sa mo ma mai fina ngalo le atu nu o ani ati na e mfai o nmo ngalo lue iai ave yel fa mua mua le atu nu yo na fuare ye yo la atu fai pule walo pumonia se se yo le maule va pe mai o le sui fai pule o le sui le o le tumalo
0: ne ai
1: E moni mfa maoni inisio afio angola e a lala mpapa aol faipule itono le tumalo pito vau. Ao le upu moni o le telo faipule. E a lala aia i uporu. Fateta ino matu mo tele isala fai. E matu a unga piu masasila fie le faipule o mea le tutupu itono le afio angola e mo mea le afio anga. Wana pa wale ole taimina ala watu aia watu e falifato o sina le aina yato e tumal palota.
0: Ngangakaya lea.
1: Ngangakumbaya sa unga alanga ele iko iloa. Yoi. Ai o te fa'afetai le afioga le alipalemia ma le faiga malo ua ese tofā leaga foi o le palemia e sautua lae telenaola itua le afioga le alipalemia ma se foi o sui au tulai mai lau te silafia lelei mea lae moomia ai tumalo ma afioaga lea na liuliu a le tofā seʻi ō fofola e le atunu au mai finagalo le atunu ia ona mai lea o latou toe faufau le maotafono i tono le maotafono po fea le vaega e te tauna faamuamua iai Ole ala mau tu foilia, wale wa yeye la tu fono fa vai pito va.
0: Ma na ya chele le.
1: Awala tasi e. Pe ana fa ya. Ele awailo mana tu mele fa per sui fai pule. Moni mi fa maoni le ngai ber ta ma le. Ai mo le sila fia. Yum sal pena le fa pasene o fai pule no foi o la tu tu malo. La foi la tesi la fia me tu tu pula foi. Ma se la fai pule e tono le taulanga.
0: Na le ngongo fo le taun.
1: Yo ma la tu ai lo mi le mo mi e tono le taulanga. Aona i tū mālo i tū atu. Lea sā whawhai ia i a whaipule o le na o pōru e nono fōi. Ko a ilo ala ala ka lpālo ka koe lua māsinga wha ko alu i kua sile i kū mālo. Yo le ala ala mea langa nasi la fia mali mea le au mei se fina ngalo le i tū mālo. Wanga pao leo mea le au mai aka whara ka mawurea nganga nga sau e kongi mai. Ia aile o yeise a nganga. Ia.
0: Ia. Aya, ia mali tatou tala la le tanga loa a masini te tele ia le swa u a le mo omia le tatou fale ma ia le mo omia le tatou fale ma ia le wa ia i o ia i fale popolenga a ina le isi oki a wa o masini ta wa tele
1: shalili
0: ile ma o tanga senga se a
1: mana ia le fa mana tu le sui pe ia le sui Fatun sili el nam tanga luengo le sui fu malo loina a ma te tawana ave ia pito vao le fa mua mua e alan fai atu e te tauna ave e le wha mua mua.
0: Ia.
1: A mua e a wha le tonu. Ia. Ia ngai senga se pe o i e tauna ave e le wha mua mua a fai atu e o wha le lava le sua au. Ia e te tauna ave e le wha mua mua ia ina ia mawhai o na malama lama mama nino. Ia le atu nu le vae ngai. E te tauna fai lo le atu wha mua mua i le vae ngale na. Ia mua e le eise e whaku.
0: Yo, e ona mea matatau. Ma olea lava e wa fai e le faululunga a le soifua maloloina. Ina ia sapalai e lua ia i masini te tele ia. Ona ole soifua maloloina ona i o tato tangata. Ia ma le tamaa lea o sia lii lea o ai le tofa a. Ele toi fa'afo ina mai o lona atali'i o le efi nau ina ia toi mafai ona fa'afo i atu lona alo lea mai Vietnam i Samoa.
1: Ma na ia lona fina ngalo ia te au mai ia tatou te au umaleitu le na le langona aro fale ese se le emisi alofa ia ai o le anganga ia taro sanga sita ma ta otope le malo le angai le pule atu le malo tatou i fuafua nga le malo Vietnam
0: malo Vietnam yo saole le
1: a fai au fata mala lau tau singa i lau whanau ia wala upu moni ia kio fo au ilo le si la fia le fuafua nga na sao ngilo watali ia alwe fai la tu e tau tangila ile malo e tau mfai ia tatou te langona uma Ta otopea, ta talo, tuanga ta talo ileli. Le yefese swani lo vai vai. ma le vai vai olo watali.
0: Olo watali,
1: ya. Ai lo olo olo wani te fasu e sae li malo, ele se me fai e le malo.
0: Ya, e faftai le atua o lai talia, ele sae tae o le malo, ya matu ufo ya, ese upu fisao soani. E foi lea e faftali, ya, ya, o lai fai ya fetu una inga foi. Ya mal malo Australia, ya mal malo Vietnam, ya mali tato tala le la kapisa moa atanga loa.
1: Ya male nga mulo ulu so le nya ore tal sawa e fango fiel tal on ta pulé e fiu ta fa mani non fa mal malam ya ka koko ko alo lo wa le vanga sa sa mai tu la e parmia le al fembor señor palmia to al señor palmia ah on mai le tu ya le fo mi milo yo ma o si o ese ya male yung ya le ku wa le anga le yung ya le ku ya ke o ko pa wa le nga le langon no samwa suini tai tai la tu te ah ya wa atonu nga fai fo ya fai atu ele manu ya ya na sa ole auto ai ole me monia ya se ango kai kai e uto talang ya fa fien tai tai se atu nu mole mon kam kam pu lu lu kai ya ai ole fai ya kuwa ala fa lu kuwa ya mai fina ngalu tai tai ole malo to na luis ya sang fa malo ya we ta tu la la ilo atu ai ma ma ya tu ile atu nu le va va fo ole tu inga tanga ta
0: ya ya male ta to tala fa i ule na atanga lo al momoli ole anga nga fa fa ile lu tena ko vana a
1: to le pulo
0: yo i se ta to to fi fo i sa ni uninga ya fa mana tu ina ole ta to wono sfun ma fa ta sanga atanga lo
1: ma na ye tele pitu va ole la ngon ole va inga le a ya wa fu ye lo no ina to fa se fi

0: ma le fa taiwa u i uma i malo fai atu. Ia e poi au Amerika Samoa ele ese nisi o tato uso tu o fe lava. Mm. Pauare la ngona la anto uia. Ia tato utaro sia ia e manuli fa to fala ina ma ia to e... Wale oke vai akure ufa akure lu i Amerika Samoa le kako fospun.
1: Ya ya.
0: Ia le kakasanga i makanga lumengo leo leo kango fia i kautse se teo sanga fau. Ia wai mana ia e falo aku kalinga falo ma ia lele ia leo nisi o kako wai kasi.
1: Ia le na... Ya ai usi mai pela fa fonga Samoa le aso o ulatu. Ya tatou tala mai Samoa ile si ufonga o fa itese manu o Samoa e tasi ilona ainga ya usi la o tau fa fonga.

0: Ya e talwai sa moa wa tūlai maile tātou taimi wa tōi whāminute. Ia na tāfo i leo le tūla e tolu. Ai fia whātālo whātū le tautua ia i la tō nei le pa ia malmamalo le atunuu. O loo mafuta mai i le tautua. Whātālo whātū ia levi anai mai Christ Church in New Zealand. Whāptai le mafuta mai. Ia whātālo whātū fo i le afionga ia lei atawa le sā le peti sio. Whāfetai mo alo whaanga ia mawhamanuianga i le tautua. Fatalofa tu fo ya Barbara mai Samoa, fatalofa tu ya Sipai talo sanga, olo mafuta mai ile tautua, ya fapea fo yona fatalofa tu alisi uleo Samoa ngalo ya panapa nuumativa, olo mafuta mai ile tautua, ile neitu lao le afiafi, ya fapea fo ila tau lo mafuta mai lunga oleiti ofa afonga fonga, manatua lava o tau ile tautua alisi uleo Samoa ngalo, tanga loa monisi alofaanga.
1: Yo e mole atu alofaanga isi a uo i a Sipai. Le nape ona mao Sipai vete motu talo sanga. Ia fapea fo ilifalitua i a lofa male whanau. Ia pea fai o mao mai na o mao alo o mafuta mai lungo api o foli. Nga fapea fo i lea fionga i a pari taito Ioane male falitua i a viva male a inga le ayo minto. Le whangalo ina fo li tapua inga isi a uo le fionga i a o ke moa se yuri fei male falitua i a salamasina. Fa pena fo ina fiataina le pese nei mo le iolo whaanga pito vao i a Muripola tau pa utonu pali. Ono sa iuso i a o la emalanga laisa a mole a fionga i a vao vasa mana i a. I a masaloni fua fua nga fale a inga lo tutele. Mo le atu alo whaanga mo oe male no fualo. Fa pena fo ina fiataina le pese nei mo le atu iolo whaanga. Se a wole sunga i a fo mai a maru isa na tuilata. Mo le atu alo whaanga mo urua male no fualo. Ya fia taino fol tato pese nei multina i alina fa pe fo il tina matua i akalala ma le whanau. Ia le ainga monga tuli, ia masia tauo ia sasama pusi makafi a pito vau. Ia ona ia rofa anga nau a maua ni fo i vahenga le tato unanga moli atu ia le tautu al si ule ole sa amona ngal.
0: Ia faftai, ia mana tua i fo i atanga loa. Ia le fetalainga ia lio le babe a nesi. Ia ma le faletua.
1: Ele misi ia faa malo atu faftai.
0: Faletua ia se fulutasi. Ia ma ila hatua umalava olo mafuta mai mama ua maili tautua le si uleo le nei tula ole awauli. Ia ole si ufufonga ole fetu lima. La usamoa e matalasi. Usi la o tau fafonga.

0: fam na tu tu pia nisi leo kampani ma pisi nisi no malo le atu u wa fai mo uto mang Samoa. Kalato au au nanga o nialo fili ma ma fana fano le alofa.
1: Wa uto uto ni lise unela ngati le fa pulo mi tu ali ma se u fa malo o fai o le fai ba.
2: Ngasi fale na atura epe ole maifatu kanesa suka Toto mawelunga ngungu tinuputa Ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi Manatua neiloa The Nutrition and Queen E tali iyo maftianga Tau mafaila na timala na aloe Se ki ale shake Ne emisi alfa malustino Pole sumpa ya fiafi taitasi Iyoe emumosi yaifo ima ufolinga Ola na anava Ase lau pasene lo soifua malolo ina Ete ola fiafia Faso taia neiloa Le faulu Lunga ya masai le opepe, mama moe mausu te lima poasa, ile ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, ole langulangu morisi ule ole saamona ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket ole fale oloa mo fa taunga ya so uma e te filifili I olosi atoa pole fa taulusi
3: maua tama favela matama famata tele oloa tu ai sama fi ngota mai sami o oloa SS ma me taulima mai pacifica filifili so se la e te ono me ai o tu sita yala ma tu si ole ola mo uma oe
2: tawa lunga loa e se tupe la fo Samoa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, morisi uleo le saa mora ngalo, male stasi sponsor.
4: E lua ni vaenga taua e mawhai ai ona tato tau fia ai le pipisi o siama o wha mai. E whaavea ia ele ea, mua mua, o le tūma mai o tato tino e tau fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata. E pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama, po se pepa solo, pe a tale pe mawhatua foi. La fua e wavele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi, au wale anu vale iso o se nofoanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama, mo le tolu se fulu ili fast fulu se kone le umi. Itaimi nga se se aita o mafa, a ele ita o sami. Pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala, pe a fea nga iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao nga le fale le taua. E mafai ona fao nga vei la au, fulu ai lima, o loo fata o winatu ili fale o loa. E taua tele le fata o vaenga nei, mo le tau fia o le pisi atu o siama, inisi tangata.

0: Ia le nā Samoa ka ko kama e lengi a o okay, keiloa le si Samoa le māsangi le e lengi a kangaloa. So se kuai ngā kuka e fai le e lengi a.
1: O ke whakua lo poko e whao so mai kau mawhare vai kau le malu nua.
0: Ngal kama, o kama sa sao a kama i o le e lengi
1: a. Ka mga wai makua fai pito vau e ka amilo a pa a. Wako ka maki po ye se e lengi ki falele welfare ma ye a.
0: Ia le na.
1: A wala fo ye a unge kalo e kukulunga la kai mingi vai ka mafengu fio le a. Ia se panga le e lengi e falai le a.
0: Kongi la ye sin ka pisi a.
1: Ua umala.
0: Ia le na.
1: A tu e fo ila i tuwa lo fina ngalo mso umaa fau fau pito vau yesu e kama le a e. Kasi le e lengi e makua panga ngufai ngal kama voi leo falai yesi a.
0: Ia le.
1: Ka fe fe e ia le ngaka ili orkoi nga. Vale, fai mai, falai, fakale.
0: Kale,
1: fasua. Iyo, faoka, ilang kukama, akka.
0: Kongi, el kapisi. So se kwa inga, fai nga mangongi ya.
1: Fako na mangongi. Kako alala, o ale ulupele, ise ya elengi ya suava, isa arua ya, papa ya. Vale, koe ngor suava, wale ulula ala alole, ilu maheva le awala. Meka maki, hoi, kasi ala uko, mla usungsung ya, ono nga almele ya le ainga le alele, ala oa male elengi.
0: Yo, ina watu lai mali tātai mi Samoa wa luas fun mali fitu minute. Ia wate ai nei lei tu lai tolu whaftai atu lau tāpua inga Samoa ile nei tu la ole awa uli. Ia ai usi mai loa lau whaafonga ia mai eva eva mai. Yo, ile si uleo le Samoa na ngalo ia malana waya telefoni fetosoa i istete SS o Australia usi lau whaafonga Samoa.
2: Talofa wa telefoni sauno mai.
3: Patalofa Samoa or si leo Samoa na ngalo malana waya telefoni fetosoa i sete eono o Australia. Waya telefoni mai le sete o tasemania o seli ina le iloa mai lona ainga le masina o ketopa lua olua lima ele imalo lo na matanga luenga o leo leo male au su e ele faawa wina o la latonga luenga lo sa ilia na tama ya Peter Willoughby e fitus fulmaleono na tausanga mai le Peter nuu o Scottsdale o le mai yasole nei wa faamaunia ai le maua ina o le tino maliu o sia tama i le vaenga o tasemania wa taua o Eagle Hawk tia. Saunoa Inspector Alina Crack wa maea fo'i o nalongo ina le ainga o pira ma le faafetaya le ainga e ui ina tinga ma o ona lea faalamelave ai o le mea sili o le amafai o nalatou faamavae mai loa na maua lona tino. Waya telefoni mai ile sete o Meleponi Victoria. Ole ali ia Arigo Ranchi e fast full malfitu ona tausanga. Sa tao fia ni fale pui pui ona oana soli tu la fono. Sa tatala itua lea panguta. Ona ole fia awai ili fale la wasinga olona uso. Sa faya lea ile fanua tanu i East Kiloa. Sa awai lea panguta i lalo le vaainga ale fale pui pui peitai. Sa faate ia leo leo ina ua mahe ale fale la wasinga ai ua le ai foi ma le panguta. Ua atoa le leile masina o tau sa ilia leo leo le alii ya raka. Ma olo o masalomia olo o yai nisi o la chofa ala fia. A onisi olo o masalomia wa fesoa soani e choe fa asola le ali ilona atunuu o Albania. Olo o ta ua foi e a wairaka i kengi fa atupu fa ala velave. Waya telefoni mai le seto Brisbane Queenselani. Maua matao fia neye leo leo le sfulma leono o ilato. Wa faamaunia lo lato fata wina o le fuala alfa saina o le methamphetamine. O le akengi wa faangoina o le Yankee Rand. E iba sfulu ni tsoli tulafono o lo omolia ai ile faamasinonga le akengi. Inisio reporti ya leo leo wa faamaunia. Sa tau mafai nisi e sosola ese peitai, wa le mafai ona ua tau fia umai lalo le vaainga leo leo. Olo o afia ai ile akengi se tina, e tolu sfulmal valu ona tausanga mai i Mount Gravatt. Ma e sfulmal tasi mo lianga olo o afia ai ile atina. A o sa ilia e leo leo no fanga o le neikengi sa mawai manifana o tupe a o le tele o ni masini o lo ua mauti noa o ni mea nga oi. Wai a telefoni mai le sete o sini ni usa welese. O le tu ua ayo a onga ne ripoti aia leo leo se tamaa e fasful malfao na tausanga sa ia pikiina lo na afafine ili tu ua ayo a onga. Ai faate ia ina ua faase ilima ila ua ma faa matau ili faa la la iayo le fana. O le sa ia umia le la au malosi sa ofu uli uli a toa mali pupuni ina o na folinga. Na maua umata ili CCTV a ainga ili ya nofanga. Mama aia le ta momo e le ta maa masiona afafine. Ta ua leo leo ele ipa le fana. Ona sa iai se faa le tonu ile la au malosi. Ua ripo tia foi o le a lii e iai pi itanga. Ile au faa tupu faa labe labe. Olo o masalo mia e awai le kengi na la tau tafanga. Le diamond venue i punch bowl. Le sa faa moe moe mo le toi sauninga faa le ainga o le taitai o le coconut cartel. Lea na maua matao fia e leo leo, mosu e suenga. Waia telefoni mai le state of Perth, Australia e sisifo. La bea se a inga se faa labi labi, o lea faa labi labi, na tutupu faa fua sei i sa avale i Perth, i lunga o lea la tele. Na faa manu alia le tina masiana faa nau, o le alu alu toto masiana tama, ae maliu le faa tausanga, sa la bea ma maliu wa ilava i lea la beanga. O sia a inga wafato alua tausanga talua na taunuu i Perth, Australia isisifo, mai ile atu aelani. Sa faa taunuu sisa ili nga seeleni ilunga o le upenga tfaa ilangi, efe soa soani matua o sia alu alu toto moona toe sauninga. Isa taimi pupu ae maua ile a inga le tupe, e tusa male lima sifulu afetala. Sa momoli le anganga faa afetayo na imatua ile lima foa e male loto alofa o tangata lautele. Male tato waya telefoni faa iu, mai ile sete o Adelaide Australia saute. O sea lii sa faa tua tua ina i tutonu o le sete yana ngā ruenga lelei, o le vaaya matausia alo mafana uteine pei o na yai foster carers, a oi lalo le vaainga a le alii ya Ricky Bennett. Sa faa taunu e Bennett ni a mionga lepu lea inite neiti. Malato ripo tia beta ai, sa le tali tonuina. Sa leta lia ina e pūlenga o lea foster home, ona fai mai lato, ile le lei tele o lea tangata o Ricky Bennett. E tusa mali fitu tausanga o faya pea e lea alii, mafaa taunu ule pulele uma ile toa tele o teineiti la iti, sa ilalo lana bainga. Ile taiminei, wafaa fale pui pui ina mole sfulu male iba o tausanga, ole ano fo sala ai ile to ese. Ma ole fa'ai unga le nasa moa, ole waya telefoni. Fa'afitai tele le fa'afu fonga mai, ma fa'asoi fua ia.

0: Yo e mana ya atanga loa liu liu alo mai ya Yesu o fufonga a.
1: Mana ya tere fa malo si au fa le nganga. Tamo le ma ma a. Pese o nunga wa sawa ilu ma le ile ei ai a.
0: Wa li liu ele ei ai a.
1: Kama kuma ya oe wa fia fia ai ai a. Ia malo, mana ya fuai. Fa malo atu fuai moni leili sa unanga to vao. Ma le fa malo si lini fia fia peo na fa fonga mai pe afi o mau o mai tu talanga fa yumu fa malo si alu nam fa ma fun fanga mi se fut fa malo si ya le si le sa mo nga lo ma le fanga ye le tu si ya se le sama ma yo le tino
0: ma yo le tino
1: yo ya le nga tafu le api to va va pe na fu na mo le tu i fut fa malo si ya ma le fa ma fun fanga ya mi se fut fa malo si au nga ya ya te la tu o tu li le fala ma le apu si ai to fanga wa fo i nga se nga so fi nga ye le nga te mo to ma la wa pi to va o ya le malo le telefoni le tatu tu mo mo ta ya nga se nga se so la se va e nga mo le nga te sa mo a ne ya tu no i fa fo mai o le tatu to fi yo fa ta o to li le malo le telo le tu
0: yo yo le na a tanga lo e mana tu ala va o to li to talo ya mal polo kala me le si le o le sa mo na ngalo Yeah, I know what you like, my little time, you choice for my just minute. I know if I mutter for a little tour, I'll see you later, Salmon and Allo, Elaine, Yaso to an eye. Yet I to try fail life for a year at Hallo,
1: Monday,
0: Sapa, Yatayao, Yalunga or Selau, just my tolu for more, my late to lie on, or say by Yaleva, Ilea Fiafi. Yeah, I'm in Viala to Samoa, Ilea Sapa, Yafiamul Molile, Tato Pesemul Mulile at Hallo. E si fa fonga ole puni ala va oi la upele ea a
1: oka oka
0: e moli moli a tsaya lo fanga a inga tau a inga mana tsua foi ya le tapo inga al fa tsua ya fa ola tane i lein leifi va ai male no fa alo lo mafuta mai ia fa pe la tso uma mana tsua sio tsuangane mai Samoa ya tsiu fe sapa Ya tiu fea masiona tausi ya telesia lo mafuta mai le tautua ya fa pefo i niu male oa ya male tausi ya peseta Matilda e tafusi ya ma inga umalava lo mafuta mai ma manatua mai ya le polo kalame ya fa pefo ya na molmoli ya choyelo faanga ya Helena tau finu umalonali ya tau finu amosa le apai i mai Melbourne fa pe manu toao ya Paul Mau Max ya Heidi Anna Maria Fapea malamina mai i Brisbane ma lotu au apau. Ia fapea fo isi o la alo i a Helena. Ia monisi alo faanga tanga loa.
1: Io e fapteik to vao maua so matu wa vanoa. Fio mori muri atu e alo faanga. Ia ili uo mamae le talenta na fionga i a toa te veri sa ako. Barfantua i a si talenta to mafuta i ana po.
0: Ia, oka oka.
1: Alo fapteik uso mo merle uma. Ele nga te ilerpa ya maua lunga o siya matu warota, pito vao, le afuwa mba yona taitai, presteño le matu stiki, ya il tamasiki, fabia voi, ya ona malu wa utafa, le sunga ya presteño San Sio, ya fabia voi, ya le sunga ya presteño ko Messi, e siya mwuri atuelo fa angre, ya sunga ya piso fa mau, mafutu ya,
0: Bene Rosa,
1: mbalu wa lua fale karakala, marifalikuwa nga po,
0: Mana yao le fata singa na po oka oka.
1: Ya mese fo le prestine o le korama le sunga ia nai.
0: Na nai, ya.
1: Ma le prestine o la walofa. Ia le faltua ia iwa fo mai. Ya mao la so suani ma le pa ia maa lunga pito vao le au pa ia. Ma alofa aftai nga alwe nga lelei utu faya ona o le lii. Ya mumuli atu alofa angol si ule o le saamu na ngalo mo utu. Ya mese la siya tahu so ya masi vao.

0: atu famani atu tau tual si uleo sa monangalo sa uninga uma o le afiangai ma le atinu o le afiafia nanei ia fa pe fo il sa uni atu ile sa pa ia ta ia ona ta to to fe lo ia fo ile ilunga o le slautes ma le tolu famo ma le tulai ono se pa ia le iva ile afiafi ia manuia le afiafi samoa
1: Yona, tato po kalemele nga saa moa peo na etu faa fonga mai ya, ya fai ole afoi sea leo ole tautua mole unanga si uleo le saa moa ngalo vaa tele ya ayo fina ngalo le tato tunu ima ngalo ese vai vai ngalo au fina ngalo. Buenga, faa moe moe ya ngale le tua manu ya le alonto le tunu I tato malo longo le fiafi, ya faa mnia fo I sapati, ya na aswa tayao le upu ya anu mole mana, ya tato tue filo ifo ili le tato po kalemele peo na masani ya peo na faa fonga mai ya pito vao mana ya. Ya mal terminé la ofinga arwenga manuia ko fasa soifua sa mona tunu pelelanga